o modara yo ipia go ama esu beleke esu reo acheto modu pue kabo kapie si baba ogoto iyami baba mi